Ebe amanaki e tukuma e tonga he whanonongo ki he wikini ka koutu I mahalo ko tonga muibe mahalo ko sifo ko taimini kwa ki te ha hangi ko whaamai ko ngai telefoni na ebe api mono telefoni ai me office mono telefoni ko taimini ko takta ha telefoni tau tau me ako hangi ko te whaingata hangi hano mahona kakai ngai ahoni kai ki hangi ka taimini ko koe konga whaosi o e tau programa whatau te whito eni o kiai ai e maheno koe aho tahanima tatol ta wha tahanima o novema o whai siu atu koe ia ki e whamanatu mo no whawheta ia ai ngā ue ai Tongan Catholic Chaplaincy me he tāheba whitu ono na e appoint mai ai pātere whalakiko ko pekono ingoa peona wha Britannia ko Jared Crampton ko e tangata koni tangata nusila peka nai ngā ue I Tonga pea whoki mai ai ko e ku kimatu tope kana e vahia o tokana ki kamata ko ni atong an Catholic Chaplaincy na kai ki fuolo na e te pekia pe ia marco ma asi e fitritu ka ko e kamata ko ia o e ngawe pe a ko tu pe ma wastana ki na I manatu ne ihiri. Frau Danabe.

Samoa yo le fai ngon fol nal ta tomana ye le ola ne ta ya o mana tu ya le ya se fai vai asa ma se mau mau maru ave fale to fina ngalo se ngana fo ole ta tomali tarsia ya muri ato lo to so fu maua malelang e mama ile na ro ya so ta to to fe lo ya i to to di mata nga ole u fi ta mata i da ta to po kala me ma se ne ya one ngalo fa mo mo nga mani ai a for full ta ya nei famnia fo ile tua ile u to sia sa mo so ta i fa ta wo ino ai nga ya manu ya tele sa mo famnia tu le astama mo oto u malava.

Ngā papki soinga, ma whāku koinga. Ia, ka kanga ia. E karia inga ere, koe ma whāu leing. Nau inga la, alwai sa fōu. La ka wharau kirea kwari upuri al papki song. Ia baka kuanga ia koe I mea lofa. Whālea nganga le kua. Ma ka penga ele au whainga longa ia le kusua mōmua kua ngi kama ka busuma lua. I mea lofa whālea nganga. Ia koe ma papki songa. Lea la kala ngol pokala me alwai sa fōu. Mono ngere, tauni, o le ua, umara ka kokei. Ia, ia whamanu, ia le tuela au whāfonga. Anga, le vanga le. Lazo, manuia ia lava singa kufanga stoi dia.